Mamutiteka Petra sithi indiphakamisela mehlo am ezintabeni. Uthi apho uncedo lwam luvela khona, uthi uncedo lwam luvela kuye umenzi wezulu nomhlaba, uncedo lwam luvela kuye uYehova. Nasebusuku siyathandaza phulaphula we-True FM. Ndiyafuna into okokuba uzilungiselele kuloo ndawo kuyo, sizoya enkosini sonke siintliziyo nye ebusuku siyothi Nkosi, siphakamisela amehlo ethu apho uncedo lwethu luvela khona kumenzi wezulu nomhlaba. Utata uDavide xa ethetha ngaye athi akuyi kukhalinikela unyawo lwethu ekutyibilikeni. Nasebusuku sikhonza uThixo njalo ongaliyekiyo unyawo lwethu into okokuba lutyibilike. Utata xa ethetha ngaye emcacisa athi le ndoda sithetha ngayo ngumgcini kaSirayeni. Le ndoda sithetha ngayo ayozeli, ayilali ebusuku, nguThixo wethu lowo ungumthunzi wethu, umphulaphula ekhaya. Atata uDavide lo ngumthunzi wethu okunene lo sithetha ngaye. Sizawuthandaza kuThixo njalo ebusuku. Ndiyafuna into okokuba siunderstande into okokuba lo sithandaza kuye, lo siqubuda kuye akafane nabanye oThixo ekhaya. Ndifuna uyazi into yoba xa uzawuthandaza usemotweni, usendleleni, usekhaya, usemsebenzini, usesibhedlele, wazi into okokuba lo siya kuye ebusuku akafane nabantu bakho baziyo bathembileyo. Lo siya kuye ebusuku akafani nabazali bakho. Lo siya kuye ebusuku akafani nabantu ozalwa nabo umphulaphula ekhaya. Kuloo ndawo kuyo masiye enkosini siyothi Thixo, sele sikhona sidinga wena. Andiyazi into okokuba kule njikala ngamhlawumbi kweyiphi kona, kodwa umzuzu nje sibheke enkosini siyothi Jehova, sesikhona sidinga wena. Bona nje ebusuku ayikho enye into esiyidingayo ngaphandleni kuka Thixo. Cela ulungise intliziyo yakho ebusuku. Andiyazi into okokuba phemini ujongene nantoni, waqubisana nantoni, kodwa ebusuku ndiyacela uyilungise intliziyo yakho. Sizobheka kuThixo wethu siyothi Nkosi, sele sikhona Jesu wamabandla.